ire ni ko je ti yin o ni gbogbo ojo aye yin ire ni ko je ti yin e ma ni lo si waju ni ni gbogbo ojo aye yin ohun te ma jele n wa kiri eni pade ohun to ma je yin e ma gbagbe lati darapo mo Eagle 7 Sport Radio ni awon ojo opo aye lo jara wa Facebook Eagle 7 Sport Radio YouTube Eagle 7 Sport Radio TikTok Instagram Twitter Ego 7 Sport Radio Hotel Lunje Lumpe yo ko seni ti oloruko ti e afin temi onilo idanimo loja to ba doja bayi won mo po doja ni emi ti yin to to somewhere o ye mi fele fele la ye fele ni gbogbo niyan mo mi se mi ko olorun ba oke lo fun mi se ni gbogbo igba titi dojo mejo ta to fi lanfani lati ma gbun ara wa lori eto LPP lori papa plus ebe dara pomo mi lojo pa yelo jara loloko chukon Facebook Samuel Oyemi FFL TikTok Samuel Oyemi FFL lori Instagram Samuel Oyemi FFL YouTube Samuel Oyemi FFL won ni ko ero VAR lori oro aye yin o ti won ba lo wo fun anfani ti yin ati ti yo je o won ni tori yin pe mi won ni tori emi pe yin lasoba mi alawrabi awa la o ma se kan o nkan ni se wa lasoba mi alawrabi oro ayo la o sun o ire ire kabiti